0: Thine wa Songa Play. Gukena Mugidi. Mugidi wa de ode. Powered by Gukena FM. Ribotop. Dodori. Salga. Rongai. Oleguruni. Elbagon. Nanaikuyo ode. Metabone 92.8. Gukena FM. Gaka negaito. Kena News.
1: Tuka kenya kulego ginya ni matatu. Siwa zaikale gaiga koroto kuwa wane duzi.
0: Mohoro madhudhulia na mashuge wega.
2: Jo bege tuge. Otie zuku yone mwe. Etale na bambu. No miyoro. Miyoro tu.
0: Kuma deine na jo afrori.
3: Dronile kindiki. Professor. Akiro uga. Giri. Tamuishi.
0: Maya ni mohoro magu. Kena FM.
4: Igoti rĩa High Court nĩ rĩambĩte kũrũgamia mbunge kũingĩrĩra horodomo na gũthoga marĩhi mokoro-inĩ ma President Mũritayu. Igoti rĩkiuga kũgeria gwĩkaguo nĩ mũgarũ wa watho kũgeria gũthoga marĩhi macio na mĩthingi atĩ mũtongoria nĩ arekuruhania na maũndũ ma kĩũteti kana gũkorwo arĩ mũtongoria wa kĩama gĩa kĩũteti. Jaji Bahati

0: ta gucenjia watho nigu kurigiriria president uritaite wira gukuruhania na maundu make uteti kuona atuikaga mukenya otirongi na ari na ihoto ciake ota mukenya ungi Ndeto here koretwa gitindikiririo hati seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna dali na uge orodomwe na hinya wa kiuteti kuhotana gituro kia president ni ndeto etumurite maoni matiganite guko bururi-ini wa Kenya mutaramu wa maundu ma kiuteti Martin Andati augite uteti wa bururi-ini ucenjetie na njira nene na andu angihotaga kuringithania Sifuna na uria wari prime minister Raila Odinga akiuga andu aria maranyita mbaru Sifuna kwa ihinda riri ni gitugi kia bata hari mithingi yake ya kiuteti.
1: The dynamics have completely changed. We have the new media. With a mobile phone, you can actually be able to record what you want, and within seconds, the whole world has seen it. You cannot be using Raila as backyard as a standard measure that Raila ran a big campaign.
0: Anyitite mithekteini ya uriti wa wira orodumwe na wandikani riu nimonanitie bata wa kunyitithia mĩri makĩria gatagatĩ ga thirikari nene matũũra orodumwe na kĩmabũrũri kana mabũrũri ma na nja harĩ kũrora mathĩna marĩa magũmĩire ihoto cia aruti a wĩra orodumwe na ciĩko kuongerereka cia ũthami wa andũ makĩruta wĩra kuma mwena ũmwe nginya mwena ũrĩa ũngĩ na makĩria thĩ ng'ima makĩria kĩgomano-inĩ kĩrarĩ gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi gĩkoniĩ maũndũ ma ũruti wa wĩra matongoretio nĩ mwandĩki mũnene ministry-inĩ ya ũruti wa wĩra Shadrack Mwandime augĩte thirikari cia mabũrũri nĩ ibatiĩ kũgitĩra raia ao rĩrĩa mathiĩ kũruta mawĩra ma na nja kana mabũrũri ma na nja nĩgetha ihoto ciao itikagararwo oro ũndũ ũmwe na kunwo na makĩria kĩhoto kĩao rĩrĩa mũndũ angĩkora thĩna-inĩ nĩgĩathingatithio magana maikari akũrĩ mwena wa mũkũyũ oro ũndũ ũmwe na wondi ya kabiti nĩ matanyĩtwo kũgunĩka na maĩ matheru marĩa magũkorwo magĩtambĩrio ica ikuhĩ kuma demu ya mũgĩra ĩrĩa ĩrĩ gĩcigo-inĩ kĩa mbunge kĩa Maragua mũrandi ũcio ũhorĩ ũratongorio nĩ gavana wa kaunti ĩno Dr. Irungu Kang'ata hamwe na MCA wa mũkũyũ Thomas Muteti nĩ ikinya rĩa thirikari-inĩ ya kaunti ya Murang'a gũtigĩrĩra mũingĩ wa kaunti ĩno na wakinyĩrwo nĩ maĩ matheru ma kũnyua oro ũndũ ũmwe na mĩthingi ĩngĩ yothe wa na mbere makĩria ma arĩmi a itũngũrũ ngiri mũgwanja kuma kũrĩa Kenny West kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ nĩ matanyĩtwo kũgunĩka na indo iria matũmagĩra harĩ ũrĩmi wao na makĩria iria ikũmateithĩrĩria nginya kũgethaga itũngũrũ ciao nginyagia igakinya thoko-inĩ matagũthiĩ hathara nene nĩ thutha wa gũthundũrwo gwa thathaitĩ njerũ ya arĩmi a itũngũrũ mwena ũcio ĩrĩa ĩrĩteithagĩrĩria arĩmi na indo iria ciothe marabatara nĩgetha mahote kũgacĩrithia ũrĩmi wao Minista mũgitĩri wa thĩinĩ wa bũrũri Kipchumba Murkomen akĩaria cukuru-inĩ wa St. George's Gataragwa nĩ agathĩrĩirie President William Ruto nĩ ũndũ wa kũrehe ũgarũrũku mũnene thĩinĩ wa thekta ya ũrĩmi bũrũri-inĩ na macio nĩmo mohoro kwa ihinda rĩrĩ niĩ njĩtagwo Gaikamba wa Mwangi
2: Kena FM, thakaria rũcinĩ rwaku. Thikĩrĩria Gũkena FM. Bũrũri ũikaire atĩa magathĩti-inĩ?
3: Tũrore ngathĩti citũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ na ngwanjĩrĩria na ngathĩti ya The Star.
2: Nĩ twaranĩrie.
3: Karibu sana. Njĩkithia mathabu baba witũ.
2: Marĩa matũkoniĩ.
3: Politicians rĩ, are they fighting for Kenyans?
2: Thikĩrĩria mũthenya waku na mayũ thinacara nginya thaa inya cia rũcinĩ.
3: Ũthalia ĩhu. Tũmwĩrĩkĩkwa wa addictive. Ĩ temptation ye nginya kanyua. Pĩnĩ yaragia. Wĩtigaga ũteirio igagwĩta.
2: Gũkena rũcinĩ. Your morning kickstart. Gũkena FM. Rĩbatũ.

0: university na matingihota kuingirana na thoko ya mawira ile ile kwa bururi-ini kwa hinda riri na kogwo thina wa wagi wa mawira ndukuhota kuhuranwo naguo aikari amwe na wasaika wadini ya jada biko ni kule muna wako maroku kwa Nairobi na mwaliti ya dhirikari kumataithiridia kuhurana na johi ili mara ugani kule tuwashio gerereketi na ajirane nalugu na dole hutiti na ajirane nene beudhi ale ya lugu nyani makinyete ya kwa gagia hasi ya liro dumu nado anyo basi ya kuona mara iyo kiragio the makinyirira negadha mwone besa siya hudhi kuhura johi isi mara uga dhina muna nene kwa nado ale medagi ya johi si mena meli mili kiruma keria kwa nado nado manyi toma kenyo johi masokaga makale kerebio na odusio ni umekirite hinya ona kuhura fiasere no na ajirane ne mueno osio
1: nitugere tia kuhurana na johi muno na siana iso siali kia kunywa johi kutiri dugi hota hawe kono umwe kura meharagani tia kuhu metoro todo ni makiriru odusio tuko wanato tiri ata idikawega odo na hedia moya mato aro igotini mato aro rushini hoini tuko wanani masoka
0: kendo kimwe kirerikana kiagite na njira nene bururi-ini ni kwaga uigiririki kuona aria mehokeirwo wabici mwanya mwanya matumagira wabici ici ũru na makiria kwĩguna o kĩũmbe na nĩkĩo mbeũ njĩthĩ nĩ morĩtio kũiga uigĩrĩrĩki mbere rĩrĩa mũndũ ehokerwo ũtongoria ona kana ehokerwo indo cia mũingĩ rĩtena rĩrĩa rĩkĩtwo nĩ mwandĩki mũnene ministry-inĩ ya mbeũ njĩthĩ Fikiri Jacobs akiuga ungumania nĩ ndeto ĩbatiĩ kũhũranwo nayo kaimana na mahinda tũkĩte rĩrĩa mbeũ njĩthĩ aria marĩ kuo kwa hinda rĩrĩ mona kamweke ga gũtongoria wabici cia mũingĩ magathingatithia uigĩrĩrĩki wa kĩrathi kĩa igũrũ.
2: We can be able to prepare a space where we, the young people of Kenya, can say we are also taking part in ensuring that we create a future for our own selves and for the generations that will come in future.
0: Gwatanĩro ya gũtetera ihoto cia atũmĩri a indo gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya Consumer Federation of Kenya kana COFEC rĩu nĩ ũrĩtie thirikari kwengutia mũkana wa kũingĩria iria rĩa mũtutu gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya o rĩrĩ tũraingĩra mweri wa kerĩ kũrĩ na ũnyihu wa iria na njĩra nene bũrũri-inĩ maugĩte ng'aragu ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩthiĩ na mbere na mũtumũko wa mũrimũ wa foot and mouth kũrĩ kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ ndeto ĩcũngĩrĩirie kũnyiha kwa iria na kwoguo gũgakorwo kwĩna ũnyihu ũcio matongoretio nĩ mwandĩki mũnene Steven Mutoro nĩ marenda kũgĩa na umĩranu harĩ ũrĩa iria rĩa mũtutu rĩraingĩrio gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya na macio nĩmo mohoro kwa hinda rĩrĩ niĩ njĩtagwo Gaikamba wa Mũngĩ.
3: Bukene FM, thakaria rũcinĩ rwaku.
4: Ũyũ nĩ mũthenya mweru.
3: Thikĩrĩria Gũkena FM. Bũrũri ũikaire atĩa magathĩti-inĩ?
5: Tũrore ngathĩti citũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ na ngwanjĩrĩria na ngathĩti ya The Star.
3: Nĩ twaranĩrie.
6: Ũyũ nĩ kandũ cikarũa ii.
5: Karibu sana. Njĩkithia mathabu baba
6: witũ.
3: Maria matũkonie.
5: Politicians rĩ, are they fighting for Kenyans?
3: Tũigĩrĩria mũthenya waku na mayũ thinacara nginya thaa inya cia rũcinĩ.
7: Ũbaria ĩ mwĩrĩ nĩkĩo ũkoragwo addictive ĩ temptation ĩ nginya kanyua ĩ nĩ yaragia wĩtigaga gũteithio igagwĩta
3: Gũkena rũcinĩ your morning kickstart Gũkena FM Rubber Top.

0: aya marigweta
1: nijitago wanda hu kana wanda hau
2: nijitago kinyuste
1: kinyuste
2: kana ndewa
0: ngumo yao niguo uhoti wao
1: nijitago mbote wajogu.

era rwimbo rwa tukinyirio wega thaa inya ndagĩka mĩrongo ĩtano na ĩmwe tabona Ken FM rwĩmbo top nĩ narĩ ngĩtwo gĩtahi waguo no kwambatia tũrambatia irwo na top 10 na 10 ithaa rĩrĩ ngwĩraga nĩ nyĩmbo nyingĩ tũkũnenge ũrugarĩ wa mwĩrĩ nĩ na o tũgagĩkũnengera ũrugarĩ wa mũtũrĩre nĩ maciringi maciringi maciringi maciringi ũko na mnagani goda goda goda ndũmĩrĩri ciaku no ndĩraciamũkĩra Macadams Nyaga Gĩcobi injinia ithĩka mũno mũno ndonawe mũtambo-inĩ Nyambu Kamau nawe kuma kũrĩa makandara Jogoo Road nimekuona pia ona kũrĩa Facebook na kuona pia sana nĩ ndĩrenda gũgũthũkara Facebook ngĩonera manyandĩkĩire hau ũguo ngwĩraga gwacia post iyo arĩa agĩtaiwa nguyo mambo inakua shwari mambo inakua sawa eni arũme arũme harĩ maũndũ maingĩ mũno matendete by the way no ũrĩa mataragia matiga mũcono ũrĩa hiki aya arũme yes na nĩ ndĩrakenia mũno kuona mũhiki ũrĩa ugire atĩrĩ kwaria ũhoro wa mati arũme aingĩ nĩmo mendete marwara meho maraihu mahana ma mũhau marwara meho we maraihu mwĩkĩraga mahana ma mũhau marwara nginya mũndũ ndangĩhota kũnũra nginya mboco ndangĩhota nginya kũrĩa namo nĩ agwĩtheca nginya iniũrũ anyway nĩ maũndũ marĩkũ mau arũme mathũire icio nĩ tũgũka kwaria but for now njĩtĩkĩria nyambe ngwamũre andũ ngwĩrire ũmũthĩ nĩ ngano njĩthĩ yes ndĩrenda kwamba gwetha andũ 300 haha mũndũ wĩ atĩ ciringi 5,000 no imũteithie yes ciringi 5,000 no igũteithie agĩkorwo nĩ ũĩ ciringi 5,000 no igũteithie yes nĩ ndĩrenda gũkũnengera kĩndũ gĩtagwo surprise box ndĩrenda ngũnengere kĩndũ gĩtagwo surprise box yĩ nĩ surprise box yaku agĩkorwo nĩ ũĩ ciringi 5,000 no igũteithie nĩ nataka nĩkũpatie surprise box yako na ngwĩraga haha hena 5,000 na ikũheo andũ 300 haha gũtira makania kana nĩ ũkũingĩrĩte gũkũ rĩngĩ ka andũ ũkũingĩrĩte kũrabatara ũgũre tigiti ũmwe tu ngwĩraga on to your max tondũ nĩ one touch on to your max na nĩho ũrandĩka *447# nĩho ũrandĩka *447# nĩ *447# nĩ *447# yeni surprise box ne nigo kwera kogu wa mudu wawo zeko tila makania we mwono riku kana we mwono riku we ni wea te gai yage kune gira giri dhano kwa liyo horo ama giri iso idhano no igo kwa mure hadu ino ne igwa muri aniko ate sirigisi giri dhano we natigiti siya wa kuwa sirigifote besa isi no igo kwa mure hadu na ne uwe uwe ona hoya gai akune gire isi todo heki do kimwe ya pata aikoni go utaithia kiu nikio gikeno giakwa aikoni go utaithia kiu nikio gikeno giakwa jameni jameni adika *447# adika *447# na wona wa adika *447# yes you adika *447# riu uga okay utengere hali hali boxi na baithano tengena hare hare boxi na baithano liwa hatira makania kanu guthakite rigi kandu guthakite kana guthakite boxi na bemo ginya na baithano kanu guthakite boxi na baithano asa ini akira mtu nigetha riri tukirikiriria ha turiki na njira njega muno tondu ndirakiona mathaa makwa ni makini kirida na nigwenda ngure kaundu kamwe gafata muno muno muno warora maundu re maikarite thaici ngusiria ona thaici ungiona ka mpesa gaku ni ka guthu ciringi cio 5,000 ah no igwe wega muna to ni rienda ngukwamure na ciringi cio 5,000 ndagikeno ya oya thimu na ihenya no ngwira no one touch ni kuga uragura tigiti ucio umwe tukariki uhoro oya thimu yaku hinye *447# oya thimu yaku hinye *447# na wona wahinya *447# gwenda uselect surprise box yaku ni ya ciringi icio 5,000 twina andũ 100 maraheo mũndũ ciringi 5,000 ĩyo nĩ ngwamũria ni ko tũkĩrĩkĩria gĩthaka makawa to nginya maheo the kĩmaheo arĩa maroka kĩmaheo arĩa marathaka na nĩ ndagĩkwĩra ici nĩ cia mũndũ o wothe nginya mũndũ ũtarĩ ũraingĩra gũkũ ndangĩimwo mũndũ anaingĩra mũndũ ũterĩga kũingĩra ici nĩ cia mũndũ o wothe koguo wĩhĩkange ũguo mwena ũcio nĩgetha ũgĩteithĩke ũguo twatigia ndagĩka 5 twatigia ndagĩka 5 na ndagĩka icio 5 no wĩinũke na ciringi icio 5,000 harĩ box number 5 harĩ box number 5 tũrĩkanĩra wega kamweke nĩ kũgaka na no nyende kwanja mũndũ ũtarĩ waingĩra gũkũ thaa ici aingĩre thaa ici hau arĩ boxi namba 5 no nyende mũndũ ũtarĩ waingĩra gũkũ aingĩre hau arĩ boxi namba 5 akĩona ũrĩa maũndũ ma gũikara na ngwenda ona akĩoe thimũ yake ahihinye *447# ngwenda oe thimũ yake ahihinye *447# kanyakanya *447# uselect box number 5 especially ũyũ ũtarĩ waingĩra kwanja
utari waigira guku we utariga kuigira ona we ratugo ya magituguo I muratuganirio mwe hamwe thondo ici ni cia mudu othe gikinige kwa muri kwa muri ne gwa muri ne gwa muri na hari andu angeji gwa makwa muru mathiago tha gwa muri ira ira ora gandu na gukurari yes I I johia gamu leba wakathuri gui gamu godola ki na dakwira mwino horo mwige muna muna muna isi disi ya konyua na igu taithiririe haria oge kwa naga dhena na igu taithiririe haria oge kwa naga dhena naga dhena kau kagirisio idhano bas maudu makumokewega na toro gotiri na muhate kano mwode tiyadu igi mare da agirisi idhano ori we wagudu kawari box number 5 yes we confident ati ni ukuinu kana agirithano yes no guhe challenge ya kugula tikiti uge wake ni tuga hale plus one and minus one kugula tikiti umwe wale box number 5 oinu kena agirithano wahetia I'm telling you wahetia gula tikiti wake ri gula tikiti wake ri yes nihi nyamuno ugule tikiti giri hauge tha agirithano ohetie kugula wefage tuatige dakika idhato tuatige dakika idhato negeza tuge kwa mura ni oguo tugaga top 10 na 10 nisi yao kwa bateli ya oiro nisi yao kwa bateli ya oiro nisi yao kuruta heo no urugaru wa mtu ulea nega shirigi modu wagea shirigi siya kei hau siga noona giri dhano ori noa kaigua wega talu wagi inu aguzo siya kugiri dhano hau mwena modu wetuwa John Waweru mwena modu wetuwa Beth Wairimo mwena Joseph Kalioki mwena John Karaja mwena modu wetuwa Peter Kimemia mwena modu wetuwa Francis Mwaura mwena modu wetuwa John Mwangi mwena modu wetuwa Peter Dirago adwasi all the manadhi magudhi tuwa modu giri dhano idhano eyo nere atugitaga gwa muri ya niko haha nigetha maundu magiko makiri sawa no kiririkane twatigia dagika sigana dagika eno twatigia dagika ithatu ni twatigia dagika icio ithatu twatigia dagika 3 ona ni igiri by the way kogwo no ega ugivanga fange ugithie kuria gwa star 447 hash ni star 447 hash ugisagurire box iyo na ihenya ugisagurire box iyo na ihenya ni box ile traria uhoro wayo kahinda ini gaka na ni box number 5 toka ni star star 447 hash na nino ngeria munyaka wakwa igiguthocia kwa ithano no kuigua wega ingitinda ngitangana na andu na mathire na maundu maria mangi mothe box number 5 ni hodi akoe na agiri ithano ri ikiri njaga nawe kohe na agiri ithano ri ikiri njaga nawe ikiri njaga nawe ene gatha maundu mai koma sasa wa gatha maundu mai koma kiri good gatha maundu mai koma kiri chonjo maundu mai koma firi eh maundu mai koma sasa wa oguo we kage mwana ucio ya na ndage kwira tigiti ni umwe ni mwega wa keri ni mwega makiria agikorwo no uraigwa ni wenda ngiri ithano gura tigiti ungi wa gatatu hau tari ugo ndore ma gukoma kigura tigiti maria bere aria ma gukoma kigura tigiti maria bere ithari ri turathi ithari atha ithano ciringi cio ngiri ithano matingi cietia wari box na by ithano anyway no ni gine gwedo kiririkane mutaratara nguheire ya torunda bia gwiciria kaundu kangi ne gwedire ugiromira mutaratara wa box haria ucagure kuma box number 1 yes ucagure kuma box number 1 ya box number mwe kodele kedo vi box number 2 uthi ugo box number 3 4 5 6 nigwe dogerie mutaratara ucio ringi na ihenya tondu nde siria as long as ne kurumira mutaratara ucio muhuthu ugure box number 1 box number 2 3 4 5 6 wage kedo dina draw ya fata muno muno muno tuko tugika ha dina draw ya fata muno muno tuko tugika ha na draw ino tuko tugika ha ri ni ashiringi milioni imwe iria tukugayania andu ana fatawe ni ukoro ugulete tigiti wa bere wa keri wa gatatu kana wa gatano ginya wa gatandatu ukaga kuguthwo kanyamu kogwo waga kuguthwo kanyamu wata kuguthwo bonus ya giri 10 hau na waga kuguthwo bonus ya giri 10 dina adwana peke yake makuheo besa thwa dakika 15 makuheo mudu giri 100 meri ma 50 are we together riu ndienda gukuhe challenge ya gwikarwo kigura tigiti o dagika especially that area the other ithano kogo oje tekirie twabe turugitha no ni dagutigira gikabu gya star 447 hash dagutigira gikabu gya star 447 hash box ile ithatha

0: FM nitura kugwira mutumia na mawira make mothe iroto ciake na ihoto ciake
1: mutumia ni mami wehoke irwo kurera na kurugamia ruciaro rukete
2: ina wasi na nyingi siage kweli itake kwetago
3: mutumia ni mutongoria wa gwaka kurugamia biashara na guthondeka miaki
4: ugona ni demurti wira muhuri wa biashara na demutongoria
0: Nyitanira na ithuĩ tũgĩkũngũĩra mũtumia
5: o mũthenya wa Jumatano rũcinĩ
0: tabarĩra-inĩ ya gũkena rũcinĩ kuma thinacara nginya thaa inya
6: nĩ ũkenaga mũno gũkorwo na mũtumia na ndakwĩra ũgĩe na irĩ ũregaga nĩkĩ
0: gũkena FM nĩ gĩcoka kĩa mũtumia
1: no njĩre athikĩrĩria agũkena FM haha nĩ gũtũrĩ
0: gũkena rũcinĩ

Gail Kenya na uru ta wane jike ate na igwa ma ginyu ta mudia dakika ani nyanya kijana ya udaya na pale udaya dakika ni nyanya idai ni ria da ida to thank you very much ni gado hale ho the nyiti dite udi akuri urwa fata urwa goro urwa mwanya we mwende muno muno makiria ndirenda twabe twethane na amwe ale makoro mai ki mukira besa na mudu ehigurira box ya korwa gitungana na besa watu gana na besa siga na hihi mpotana na pesa ngapi mpotana na pesa ngapi congratulations kuri yale ya maradhi na bele na okoroma hii kia mkira besa na mudure itikia na kamenyati ona gwakeri no gukinyanire otare angi marake na makia mukira ona we candidate undu ri urafatara fata wi hau theini wa star 602 hash bora uko hapo ndani everything is possible